0: Ega mai skin ko te ana mal Lawrence Home Hardware. E kwa ki smu da ya wa ko esta ko chita ka ku ga tna ko. E kwa ki ski se wa na Northern Shipping e wi smi ni ko ta sta ya wa.
1: Ah, kom ina pia ko paskupi se mu chi chpege. Tas sabs ko gi gam ta sa back to betaj. Ti mana ga mu chi ga kuma. A pisto go sa na kuma. Ka chi sa pi ga hi gi chi ka ni mi hit to chi ka mi su chi. Ki was chi ni hi o sko un me chi fina mana ga big spe. Ka ki un an gita mu chi gi ta. I go me ti nation sa skat ro ni wi sam gi go. Ta do mu chi gi ta ta do nak skat tu. Ki spen ki apts ki no tik ski tin. Apak shi sa gi chakha ho e pi wa tsu mu ne. Back to betaj. Tosh.ca.

Ayakotaya, but Tamawi, then they're going to be grounded until the early 1930s. Ayak, them to nakaya sa pamidaga na oho. So, yagunihan ito, ayakotaya, kutagatot negati, so they're grounded till 1930, so muta the snowbird. Siko siya, pwede gisagan sa kakamimu. Tahtuni bin manamaga, kiwa pahtina naman tan sa tagituchigi maga, yohoy skutiwa. Stasi paga naapo tata natadatigi kiginawa katihtawin nawa. Magusso magkida kagiwi chihiwan. Iga ko daw tapapastig. Mam tunay dih toho gigwaya. Waska witta kawi gin na makawaska hegan takachimati waska o. Kagi isi tani iga ko daw tapipusagak. Nasgoj kagiya ya kakisk sina po giskatahiga na watihwana. Kagamina ya kagi nagatidih tin mini ko tawadawit tamihiga na natuhi ko tapapamastig. Tagi kachitihgatig. Kagamina kagiya ya kiskisin maskosuya. Kami no magis no dawit mi ki wiponin wa wishti mustas kami kada nagata iko hispio magagi sa pachita in kottawan uskottiu kois gasta wihigi kois siga hatta ki kottawan ito ichugum tune mana mi chita tset no to tamo ino mi taka ma chaba stig magane mu da kida na kagi ki pitni na ki spinna wacha ya gam sia ki anti mi nagia bacha chimu in kagi miskina wa ama ta pachichiga ni utisi pahigi go sas public safety.ca